0: kala miri kwenu kamuno mu penyu duas horas e 21 minutos post peritato chanelo pa fone mulipo
1: mulipo amshamara leto kira nini
0: mbani matse ya usiku
1: semo ika mikiseni
0: kwani
1: semo ika mikiseni
0: shi muri kupi
1: ipano pa 20 pa pairo pa pairo 25 de junho pa sento pa prédio Musa
0: 25 de junho 12 na prédio Musa
1: o 25 de maio 25 de maio pa prédio Musa pa sento pa caro acho pa no que sama motica
0: 25 de maio mchimamuno ndi kondolepi
1: onde pano pa dzene pa governatoria
0: ah ndi 25 de maio
1: onde
0: tamara kuti madzina inangwe inangwe achinja vanhu vasara pedziwa kuti ndikupi ndikupi kwache
1: ah hombu kachidwadia
0: 25 de maio matin dusi neba peredio Musa
1: andipo pene pa peredio Musa pandiri pano
0: ah
1: onde pabasa kunyumba ndikuposha ndishandise matsinyo
0: ah
1: onde amshamarali
0: tipene tive kupera kwa sono matipapi
1: kupera kwa sono kukando chena chena pano hapo kaesa kwa mbo batata njingo mbenda kuona kunyumba nika kuma osetu kukindirua kwenda ukeresha kupenda kwa potenda mwali ni basarano kikila kukichengeta
0: maona maishi
1: kukuto uya kwa watu mbona wana maimbepo kila kila kwa sabi ya kita kasima sima kwa kore nino le lima nime hapana kukone kwa mbewe ndao kakasaka sinde usaba msoro pengua ndo kushira kushira kuhere ndao rabata shaki pa nyimbepo pa nimfura kwa ndo gilira gilira ndao uchiposi kwa watu kujashu kuya kubata
0: kutia tira sisito
1: kuhonde ya mshamarare nisone mbewe penembo
0: ndio muri wangu wenye wangu na dama ningi
1: aa enda mwishiri na vya mwese uya panu mchiposi mwese mundi sirai
0: mchiposi
1: oo mchiposi
0: ndo za kwenye ani mwaka samuna mwise sisitolo
1: zakanaka mpituru sino mundi sirai eri yo maningi
0: maa na wake tapangana sha
1: Paganaka mpeperusi
0: Kempromete deve Ke deve paga
1: Maningi meka mpeperusi
0: Maitabasa Umesana wazinza na washamwali
1: Chekutanga ndini Mwese na teke niko Nema nea shamarali yese Rati kutambi kutimari ngamdunga mini Mgari makoli majinji mchize nzira popura sangu
0: Wese abi maitabasa
1: Wende Ekipili ndotambisa babangu Ika mikiseni Akumakati huko marabenda kumakwenjeri huko Ndowi akajangu airi Rosa Vinganzo na Ruiza Shwarini Mapuranga Kuposha tiyotifumatisinyengwa ino Anangu ndiseri Semo Thailandia Semo Pesabeye Semo Rita Semo Na Pasensia Semo Arkumanika wakushkora Ndotambisa mashamari ese manushame ili ya dumba kutumiwa armando mzengendu wa chikiliba kutanga wa chifiri niyo chitatu nga atambe anapera shuwao nga atambe rosa kalushi nga atambe sondaya msharemba nga atambe adumba idumba kutumiwa nga atambe manushame ili ya apu inarukundisi kwa nguwa ino nga atambe kese notambisa matumkoma na anuna panachenai ika manweri ika tenja ika sakulta ika vendita ika mazi kunyada kunyada lafya vingaso lina vingaso serma vingaso mateus vingaso isaia vingaso ndetambisa kunyada pirinya shwariji mapurangu naambia rita magunuru nae anuzia semu ika mashamwari pano babasa pana chef juau chef costa chef agustinho chef barashi chef see na petu na esha nusia sistemu ika kutinga atambe nguwe ngana zino maitabasa mshamare mkazi ndona arima nyike upenyu unorema mwuzwendi kandika wa henya mshamare maitabasa
0: wazale mera papi upenyu
1: iya mpepe nusiwe kutakumpleketa sabi kumbi upenyu unorema
0: Maita basa zvano.
1: Maita basa mbe perusi pambeni basa. Maita basa.
0: Salani.

0: Kuleta hoya kuva Johnny kuemba kwa Daminoza. Padogo padogo toda kuenda kumhera na omuka na unu uyo ucheza na ime pafoni. Ndoti chenilo pafoni mulipo.
1: Alo, alo, Marasi.
0: Tina ulale wanyi, tina upupuza, tina mwati upelekezani mbana li pafoni.
1: Kagai, kai kamare, Bwana murubia na Rossi Carlos Kundai.
0: Wa Rossi Carlos Kundai murukupi.
1: Tiriguno Gojombe zona ya mapako.
0: Gojombe.
1: Hondi hondi.
0: Tipenti vio Gojombe kulitani.
1: Hata kuneno kuna atakurunani kamara. Basa ndiruno kutokura kutokura sima kwele zukura mpira batizi.
0: Pambiri naro basa siyanani na magumba. Magumba ena kubeza ya ninguwa.
1: Na da kuneno na da sindori nani nani sivu watu nanguwa na zuto karenga utiti da sino sino bandi sango zoku ti zika itika sino zirukwa sino zwangi jimu imu mno tibuza zirukwa zwa kuna sata zwa ti zirukwa zwa pana sata sino mbubara takato kangano edu
0: maona maishi rambani mushiri yalo vumzani uwe nango uti imwe msa upatia na isu hakuna zilipo
1: na da nini noto shingi sana kama noto sentano anu hajiju kira magereja mabora bole mumu zato biwazi ya ino to garangu forgate nga wati bliki chashata bombo tino zwanji mimu
0: maningi
1: zato kasu wati maashkara taka peka ngonde ya njima kati
0: maata peka maashkara za zapinda hapona ya musu uno uyu lambane mchiti temba o mabatai
1: na da njizona kama
0: maona maishi. Hapo upeta kwa sonokuna mati mchanga mushi kolora magwele kumunda.
1: Hata kuna siapa zoti duro chomadoku neta kampenda kujoko entao. Dada kwenda kukukwa gora taetere nari mshishano kwa wati papa gume ya zuze enda kujoko yo. Entao kukukwa ya zoti tambe ya zeti ya manove nove mulomu. Kaya zaka kwenda kuteja zisi zi dube.
0: Iya. So
1: mshiposi kwa kontinuwa na kukoto kora.
0: Maona maishi.
1: Ah,
0: come sana wazinga na washamali.
1: Ya kutanga nutambisa mkazi interesi ya manuere mwana dia tukinya Rossi. Uchipiri Rosa Rossi na Lydia Rossi. Mai ya kandipara ndi Rosita Jornal. Munumuna Antonio Carlos na mkiri na Carlos. Ndo ya mamiku wa radio Mozambiki. Akwenta Kamizola, Megi Luigi Megi, Rosa Carlos. Ndo ya Shano Elias, Sondem Charemba. Amambo edu muno Gojombe anozijwa ngio rvera mtambara anozidara waro singaritambe João Randinho apa jogador wechira vermelha numa jogador wechira vermelha no time chibarwe ngaba tiri kubandera ngo ndimu ya Juventus Creva chute chobatwa ndi bandera ndi Vasco Augusto chimanyika pita nyandiro ngaba tiri bandera então dosoti já este até kenyi kalu zinopagi za majornalisha otimu yo sose za mrati Mozambiki nga atambe imarike maweto iyo zunde nga peke nyanya teta mba mkuku za kanaka apa ntruki itaso ku itaso fembira atina radio nata gora za kwa na hazo
0: maita basa
1: itaso pima nguwa utile itaso pima kwa ino nguwa ndiyo kwa gara merikiza atina radio nati yanga ya terapini
0: maenda majuraita maita basa
1: zakana
0: salane.
2: I can't borrow that moon, baby.

zviri nemakore makumi maviri namatanhatu dzana mboto yabasa inabvi kuruji feri meja Mozambique idasvitsa iyo makore kuruji feri meja idasekerera siku yayo izvi musiku sisere siku yakuruji feri meja madziko yapansi pese masoko ari kuti iyo mboto iyi yabasa yatipa iyo masoko ari kuti umami yanapindirira kuzuru zvitatu yali ya madistrito matatu ya mprovinsi ino ya Manika yali kuoneka chibatsiri kwana iyo mbuto ya basa na mbeu kuerengawo na zvinango zvinadiwa mabasa ya zvakurima kuitira kuti wapinde iwo mu ulimi hwachiviri mupindi rachiviri na mabasa ya zvakurima ya nyamwaka uno chikwanisa ine kudzazisa masoko aya na kufamba kwanguwa zvinopano ikani apa ndipinze mutambwe nyimbo iyi chatiperekeza paka kusvika ikoko uko kubuda kuna Leonard Dembo nyakwenda uyu adasiya ahemba gire.

0: Tahirira masoro mungu tabwa kanyimpo aga kumbwa na Good Boy kachibwe uya duze nukufunse nzeru mwana wangu wa Jose João Antonioke ingwe mulikulanga chisena chisena ichu ichi muda chifunza kupi muda baraka nacho muda baraka mupi provinsi ya Manika inu provinsi ya Sofala provinsi ya Tete provinsi ya ibe da baraka ingwe chisena ichu ichi muda chifunza lini
1: chisena ichu kubala nacho ndini nsena 1000% 600% utaye alipo nangwa sa poda nga funda pia chitani mabuku makulu makulu sabisa kutini si, nye siningana ine inipano siningana ta sabisa kutini tafunza maningi nkabe ini ndini nsena nsena chayiko anangwa nchini nsena manika kisolongo chisena tingenda in shopping halangwa kisolongo in shopping
0: yo china rangi wako
1: posha administrative posha administrative din shop
0: din shop
1: salamu chisena beba chisena kundia kuno chisena kundia kule kwenye matanda be Sofala chisena manika chisena
0: tingenda Tete jana huko
1: Mutarara chisena chokochoka mwana ni tingenda Doa chisena chokochoka hapo tingenda huko machi kundi nangu tingabuka pambani tikwenda Tete
0: na
1: kisongo ba chisena basi
0: chisena.
1: Baru kisongo chisena kwegule
0: chisena
1: makosa tambara chisena chokochoka hapo chisena chikongo mbutu zizinji maningi anthu ngona kuti ndi bera basi kaya peno Nyaminga peno Maromeo peno Nsena peno kupi mbwenji chisena chikongo ma province onse chikongo chisena asena lipo maningi
0: alipo ndiye
1: muno alipo sena dabaliwa manyika muno Sofala alipo maningi Tete alipo maningi indi ni Nsena 1000% unsena ndabala kukaya ndabala kukaya dishuti ya kaya chimbu cha kali changadea Villa Fonti kaya ndipa dabalweni pidabalweni kukule midibuka midele kakala kupi Murasa tangula shkola centro diko sana di Murasa Misao Nosa Signora de Fatima ndikuda funzeni shkola kukule tomera preprimaria ate mbili mpaka nzizi mbili fike mabuku achitantatu achitantatu mbili kwatwa ndoko kuba funakwenda kuba ndakonda mbili tawa funakwenda RDA mbili tawa funakwenda Unia Sovietika mbili tawa kutwa tangwe sedzi kuda tawiranji nimesa kupanga nidi
0: si umaruku nayo
1: ngabe what muntu didieni ne kuti umaruku ngabe muntu kuti wadidieni nyingine kuti mungata kweku munabwera masadini ya kumape iwa
0: hapo yu mkati chakufa
1: na familia ngambu ya sene nembu hapo ninji pepili sechi mna kuti mitu pisabweza nduli mtu kunyerezera kutuwa ungenda kwekuli iwe hapo programa ile ya Samora Moses Masheli ikari programa ya Didi Maninge kwata ana kampunesh penda na ukupi madziko akunja akaenda kwa kuni mwana akakamuntu pewache kupata basa nkabe ifi kwatu Murasa akakwatiwa rekrutari mwana di kampunesh mwana kuti nkabe nechibudzi ali yalu sezi ninga inungani pano yalu kabudula ndakoka nsapatu nkabe nsapatu shinera nkabe shinera afitsafunono alikufunza sexta class tsafunza sexta class atsafunana kudani emino sententa set chakachi kuna mtu namfem na kumanomu na pitini mapinomu a primeiro grupo yaenda segundo grupo yaenda terceiro grupo yaenda hii ndatawa ndakutawa pia angatana kuvanji mavava
0: hapo imwe mudawala tepentepe imwe mudawala grupu la kutoma la chiwiri la chitatu mudawala grupu lipi imwe
1: ini ma grupu zinanga kabuka mazino ma grupu nteni nini
0: yenze mchuwara
1: agore etzabuka kupi etzabuka vida militari ndikudendeni yakona kamenya mkono
0: hapo mkono kwati kusocha imwe amuna kuti chata iko kuwara kuti nadzera
1: japa ndiri musambiki muno ndiri mudzinzi kumwato ndika azikavunza dani defendera nosa patria tsidzikira dziko yatu na mbirimi tsidzikira pepe tapfunzo maningi trabalhari estudari trabalhari combateri ndiri pitiri pondo estudari trabalhari combateri combateri oke aprigisa combateri oke anudeshi kombatiro ke afome kombatiro ke kombatiri pindi pionseni pia kuipa unoso ni migu kivenu chatakari yani smiti apartheid south africa yani smiti diposh rhodesia rhodesia pionseni pikabvunzwa nkati mashkola fundiswa paso ifana mafundisiri kuti safuna tsidzikira dzikwatu ane ama fundisirani hawo asafuna pitembo mpi nkati mafundisiri chinchino afundi kuti ujovish deve defendere a patria amada. Dzikwatwini. Tika kuda kuitsidzikira ndifano, tika kuda kuidefendera ndifano. Ngabe munthu anabuka kuli bweze defendere dzikwatu. Malawi yanu unomve defendere unoso paishi. Nesu Afrikano. Ikada u defendere so paichi. Mbodzi na mbodzi na defendere dziku yachi. Buda balwe. Dziku da balwewe. Ndinafuna tsidzikirewe, dziku da balwe ndiye mudzi yako no, dziku da balwe ndiye nyumba yako. Ungabuka pano funa kwenda Portugal, dapa support. Ungabuka pano funa kwenda Malawi, dapa support. Ungabuka pano funa kwenda Zimbabwe, paduzi hapa, dapa support. Tunaonga passport ngongreta, kunaendea usijiku wako tae. Jiku wako njino ino, kudabalwe iwe. Papers funa kupale meza. Ungatema muti, mutenu kusajua kujiku, muti notemenu, nukutema njiku mwanga. Ungamanga nyumba, ukumanga nyumba njiku mwako. Ngabi muti funa kubusa tae. Unga paswa tirenu, nterenini, ndirikati mwajiku mwanga. Apu pio nsini pina mangeu, nkati mwajiku mwaku mwuri, usafunatani kupiremeza, kupasa valori. Kupipasa valori, kupipasa umbo, kuti ndiri mwajiku mwanga, ndiri kumeza, ndiri kulima, ndiri kupatabasa, ndiri kufunza, ndiri kuita mavira mawangu, negosio. Tudu isto, pio nsini ipi, e para plajimari unoso paishi, iami propo kumusambikano.
0: Chadiko, wadikani tili kuchedza na baba awa wa Jose João Antonioki tichibwa chitangano icho ichi chakala minu kikaita yu kalakarapu jaha wao apu imwe baba tipeni tivi mazinji mukati kulalama kala minu kikaita imwe kalakarapu pamela zabvine Jose João Antonioki adikula kudi kalakarapu zeno kali Jose basi kana watimu kanali nango
1: kaleni nikachita chemirwa Jose chizungu ni kwenda kumasiriado kumasiriado kulongwa kuti kuposto administrativo kumasiriado peno ku district funa limpesa dzina kadi mezuze
0: amkafi zuze
1: zuze kuda pachulu funa kunchemera kuti zuze ulikupe bwana dzaje kadi takuda pachulu
0: Nimwe
1: mujitsema kana yoyo tangwa tuku piru pikone kama ninge piru piru iwe ungaenda kasenzeka mudzi funa kuona ufuna kuona mudzi unangu kali kutali maningi kuti fara iveke kaita kwira pachulu zuze kadi we zuze lukupi zuze ndiri kugombe ndikusamba pansi taira pansi
0: hapo mari kuchimbisa ndano mwana nanga kugira nyayangu apedza kurisha
1: kakupongona ingona tikaikopa maningo ngona tikabvunja kutorekani kare kusambani kuri kwe kuna ngona ngona tikaigopa munthu akabwera shi mbali yanga mbali yanga ngona na panjira munthu kaita kungopa kakungopa tai ndi papa mama mbali yanga ungakani mpale tikakumbatirana tika kumbatirana ndiranga ikatimira zuzi
0: ndizo chade apo tingende kiona papo zuze zuze dzinalo hilo lidafamba kuda kuna watsikana wense zuze zuze zuze apo kudzati mapesa kupfunza kana kuti papo mudapfunza kufikira bukhula chingasi
1: ndapfunza te mudapfunza kufikira mabuku achitantatu sixth class centro educacional de Murasa missão Nossa Senhora de Fátima Murasa mdipenda mdenda bera penda bera pata basa ambu mtu wangu kuna pata basa pata basa pilimenda tumakunda kumbani vita militari mdikara kuli kwa kakale ni kuli kwa vita militari mdafika ni vita militari mdisa mkula pontu huku ndataka kwenda funa kwenda RDA funa kwenda Kuba ni na Unia Sovietika ni fika pontu kwa vita militari afipano pano unapaka hatai ndoku RDA Unia Sovietika peno Kuba
0: kukarambe
1: mwebuya kukarambe mwebuya kukarambe mapanda rega pontu ndati kubi pontu hafiko ndati inipano nyamusunu inipano chinchino kakipa nisa tai inipano tangwa chininchi nikakani familia nikakali maiwanga andisia indikakamwana kumaliji kumalisira ndini mimba kwekule kakana politika kuti mwana kakandi mbodzi basi mayo asiiwa nkabe kwenda unenda kwa militari maji tinkumpiri kakoni kwekule mkati muli ndakala mumuli mkati muli mitipita basa nangu anangombo tani mpaka mitipuena kapata basa kuna ngombo
0: Ndiso chade kusoja mudaenda ande hapu tingenda kiaona pani imwe muda barika mchikura pana basa likakalirao imwe kuranga kuti zvikakalira imwe na chotzenda kaita imwe basa zenda kaita imwe kulanga kuti tudapindirana ndiro basa khakalira imwe mazenda kya swenza okana kuti kalakarapo msati maenda kya swenza ndi basa lipi khakalira imwe kuti ndingakula dzaita basa lakati tinadzo kuti ine ndi khakalira ine kuti ndingakula dzaita mutape wa masoko nyadenga ndikombolera nda nyamutsino zvadi kuitika apo kuna imwe tipendibve tikhakalira imwe kalakarapo ndishoda dzashika pakuita imwe basa pamdapeza kupfunza kana kuti pamdapeza kubuda kusoja ndi dzaita basa imwe rero
1: Nazario Marcos Nazari. Ndio jornalista.
0: Chadiko.
1: Na kupanga tepa. Iwo ndiwe mpale ndi mamuna nkuru. Kuna na tifa nsizungonono.
0: Chadiko.
1: Chinafunewe nkati mwa ntima mako. Mhm. Chinga chifunisisa chechiri kisachitika. Mhm. Ha? Ndi ninji. Ndi kupatana iwe tu manungu wako. Ntimako na nziru zako na Mulungu. Mm. Pinafunewo piri nkati mwa ntima tsiku na masikati mpupinyerezera pepe Mulungu asakuchitira. Ini ndikafuna mechu ndikafuna ndatini pano ndikafuna ka mekaniko. Mm-hmm. Ndigoni pansi pakaru mpindirangana motoru wakaru injini yakaru mafuta chimbadoda mmasu mwanga. Dizeri mafuta ori de trafalwa wa kusipa uli udodi manungu mwanga ini ndifambi ngu manu manjanga mafuta na grizi ini ngafuna tai ndisafuna tapulesi. Mm-hmm. Ndifambi mbero pino ndo no pino nditepu ndikafuna ndikafuna tepu ha vikafuneni ndipepi no ndo no pino ndikafuna ndifuna imba na tapulesi ndakini pande ndakapota ndendakakwata certidown narrativa. Mm-hmm. Kwa administrasao mbalemba akakaracha ndiwe mwanani ndiwe mwanani iwe nditi ndini mwana João Antonio ki kurchaka ndati shei ini pano pina chite uri ini fani pichite unole nditende usamani ngunole ini atende kunsaka ngakumona vile ya ndipika pyangi ndikafuna pepe ndilembi ntapulesi. Mm-hmm. Ndaendadi mechi ndaendadi kanemba na tapulesi. Mm-hmm. Ndaenda kapitiswa basa DR di Mosambiki. Mm-hmm. Lemba na tapulesi lemba jurnali lemba jurna lemba mbulira ndu mbiti mkwete mkwete manga kushe. Mm-hmm. Na piala lemba jurna lemba tota chipazina unapita rosa ngile napita umaora hati vintu umaora lemba basi lemba ndati shei basi kafuneni njine mbata kuna makomputadori. Mm. Komputadori. Mm. primero komputadori. Mm. Ndati njine abwela sulufrikano abwela sulufunisa antu babasa pali akada ukira maningi ndilipano aviwe isha fika chaimenu ufunisa mpanza kombo
0: shefe ufunisa nyo
1: ya awana tukundi kashefi tayi. Mm. Avu kambu yombu ufunisa mpanza kombo anakana tifuridadi hali ambada nifunza kutio unasokole ranzaku kubilizanga vila kuila maningi bebali anipinyira
0: ndizo chade apo maranga mati ingwe pika zvikadorera imwe kana kuti zvikafunga imwe kalakarapo musati maenda kusoja kuti mudzasuenze na makombuta dole muchidzapinyapinya makombuta dole muma empereza kuranga kuti apo mudzadzaita tichiri kuti musvike pakudzasuenza na makombuta dole musekataria nakuti mati mudaenda kusoja chakutoma mudaenda kusoja ako zvadzaita kuti mude kusoja mugururuke kusoja mudzabwera kusvika madi musekataria kusenza na makombuta dole
1: ndachita tani. Mm. pidalemba piri ndamakompiriri. Mm. Estudari ha. Mm-hmm. Ate ndafunza te sixth class ne kale nikafunza te sixth class mazo meno. Mm. Ndafunza sixth class kombateri mbinde fita militari bila. Mm. Trabalhar santrech kwese. Mm. Pindi pitatu. Mm. Estudar produzir kombateri ndapita ne ndapisa na makupichita. Mm. No ngabi dever no tengo divida
0: apo kulanga kuti kuso jako mudzata kukumbira ndimwe kuti nenda ndado ndibude kuno okana kuti basa roirira kupfinyafinya kombata dori mukariko kwa basa kuso jako
1: ngabe kundabuka kale ne kuso jako ngabe pidiri utai. Mm. Ungamana doshan kaka doshan. Mm. Doshan vita militar service militar obligatory. Mm. Doshan ungamana doshan ungakafika 3 jano kufika 3 jano. Mm. Ah Mulungu naye ne. Mm-hmm. Ah 3 jano mazini ndikakhala ndikadenda ntsanga tai. Mm. Ndikakhala kuna ngombo ne ku JR. Mm-hmm. Ano dzwa JR pano ngene JR sabidzoninji. Mm-hmm. Eh guard to responsible.
0: Okay.
1: Ah agora guarda dos responsáveis não fica não vai lá nunca nunca pode dar culpa nunca esse cara o governador o que tem mais outros porque ninguém gera quando pior quando tem
0: a bom clangar de papo para ver se imã macoliano neo mas era o fundo de sanhura por olhar a senzera imã o que te o tronco no zabine Antonio ki buda mbuto ya kwiriboi yenda ki ya pumira uli haba haba usweli basa lako buda nyamunzi kwenda kumbele basa lako ndiro hili
1: inda susa kabasa kupangani mwosemu na tiva nzitu nukwani inda susa kabasa pida maini pepale haita kundipata na karu na niva makaru watu kani kari niva na lada andikwata na karu mbali kangabineti pulikini kaka si umbani jeyeri majisi snashpi Snatch pe, mabio wapi vane? Snatch, snatch.
0: Gani itengenda kwa snatch pe, guaino indi.
1: Sisi.
0: Sisi.
1: Nta peeping halomb. Agora, ndi kupangi tepo kuti ndakpatu ankaro, bika kupangi na dressan trabari. Mbavunja chef ko director provincial mbavunja. Afetare si 24 hours. Mpasi baso 24 hours. Afisi 24 hours la time. Pastor tu, mili pastor tu mbari credential para la presentation. Ni 24. Chinchino vya ndiko pasa basi. Mangwa na setu la para presentation kwa empresa. Foi assim. Mas o mundo tem para o mundo. O mundo tem para a direção provincial.
0: Para
1: o Luxagabas. Mas já não tem uma petição basta. Quando a Quenda Cogropa, Quenda Quenda Africom, Quenda Cogropa, Quenda Mbani, Pescon, Pescamari. Mas nunca há petição basta se pita na direção do trabalho. Nunca há petição basta eu. Mas zina, mas ali o ensino foi na petição do basta. A Quenda Cassia. Ma concurso kupi kudresa trabalho dresa trabalho de kachemenando kutubirano kutukupata ni basa okana kafunda kuti 1 2 3 20 pessoas vão para ecogropa 20 pessoas vão para agricultura 20 pessoas vão para saúde vi kaita tempo kaleni fica começa mbali yanga
0: chadiko kudzabvi Antonioki apinda basa ndade kudainza dzina kala kala Antonioki ndade kutola
1: apelito
0: ya imwe ningana ndade kutola nikuya mujaha mujaha kuti galipa da leruka padoko apo tipindi bi Antonioki imwe papo maona basa madi kusuenza kuti papo mukadalola kale kana kuti mukasati malora mukaina mai
1: kadatsai unende kasemba nkazi bwana naye pa nyumba kumbukurupira mako na pe wako kuti ini pe wanga kabikunziwa munndekera onsana ndivetsa ntinoona mewanga dada dziweni mewanga te ndini ndidagula kashao maiwanga makandi akandi ku andikoya maningi ndao maiwanga ndikoya ine mude dzakoya ambo ndini panombo alera nanga onsene ne maiwanga
0: malengere hewananga nakabvikirere chidzakulereyo
1: ahedi ndikop mesho chilere mangwana chinakulerambo pai wako kulera baba kuna mako kulera iwe mangwana na dikirambo kuti iwe mangwana uleri baba kuna me wako baba na mama si mfiti tai uundu wako vida zako zikokonda famba no longo kulupira kuti andiroza ni baba andiroza ni mai ema ntini njipe kuti ndipindu pina nyirizina anthu kuti baba na mama ndiroza iwe ngapichi mwana mpolonga nopotonya baba na mama ndiroza tai akuroza pachipapi akuendesa shikola, akubala, akukuza, akuendesa shikola, iu mbusemba, mbusa kabasa hako, pindi mkupipata prusu, pindi mkupipata prusu, ni babaku na mako?
0: Mkabe.
1: Si babaku na mako akulikirambu yui, akulikirayu, akumpasi, akupasa, ubusi pindi upasi ni babaku na mako? Ubusi bukrasaa, ukamiza, unapatani basa, mbukonda pasa babako, mai wako, adokukuza, krasau, nsapato, foya, bruza, kuna mewa wako? Mako basi na nyumba mwamuli angagona na babako angagona na babako na nkazaji angagona nyumba mwamuli kishi mwanunumbu anatinyelezera mbutai ungele kwa ngangu na mpatiratu kuti babako na mako tae asadungunya alukukuta na iyo na gulukuta tangwa chinichi tangwa iwe nechi bozi afinati konta iyo wabalambu tepo pidabaleo tepo maungwana ngabi kuzafunambu jirambu anakompa unatomaleri utomaleri iwe uchiti udidi kuna pai wako na mei wako adakubala adakukuza maungwana iwe anakombo ngabalambo ungabalambo anakunyezera kuno kuna babambo na mamambo mbonyo ungatoma kupimangira chinchito pa ndi ferapa baba akakumpatsa chintu mama akakumpatsa chintu anakombo ungabalambo mpyokokambo akukona kuriki tangwa chinchi urikudzwala ndiwe ungadzwala nyemba zvokuwawa zvinotsunamira mbo nyemba zvokuwawa ya unga dzwala pia kukoma pina mirambo ninchi pia kukoma agora iwe unga uri kudzwala chachinchi iwe Nazario, Marcus Nazario, unachimana guria kamisa kuna pewa wako, unachimana guria nsapato, shinera, sieni, shinera. Chipeo, chile chipeo, kazako, makazako, akaramidadi alisheyo. Umayi wako unachimana guria, foye kwanto, foye indi nji, foye, populinyo, kontanchi. Duzenti mitikashi, seme mitikashi, gula matatu manaya mama ashtaki.
0: Nango za 50.
1: Za 50. Ande usajiwa. Chita udidu kuna pewa wako na mea wako, ungechita udidu kuna pewa wako na mea wako, pio onsene pinafuneo, unapiona. Ye ufi, inda chita, kuna mewanga, ndamanga nyumba, kuna mewanga kutoma, ndamanga nyumba, ya uchwiri, mbindi mpali, piaka kumi na piseri. Ndamanga nyumba, kuna ya mitete, manga nyumba ya mewanga, mewanga na kakakana, mamunacha kalindini pano, kimalisila belindini. Ndamanga nyumba ya kutoma, ndamanga nyumba ya uchwiri, mangina mewanga. Iku mbindi funza shkola. Mwaku mangina nyumba, kani, chaka mpifibwela piako mungu fungira. Mamali nkwati mpandili mabalanda. Mama abwet kali. Mama afa, manja mwanga, ne dungunya, habi dungunya tae. Maya anga dungunya basi pangoni, she, mwana angadi, nipandu kuja, nukuja masamba hawa, ne mafuta, de ami, aume, asinku metikashi, nkabe, mwana anga bera, alikuja mwadidi, mwana anga kushimwe, alikuja mwadidi, mwana chembe kushimwe, na bera, alikuja mwadidi, alikuchire ngambu. Tangwa chinichi, hawa, alikudungunya. Kudungunya basi, so mpata mama, kuti mama, ndi mfitu, unakampata. Kumprofeto, unampata, kwa nganga, unampata. Dungunya, adakuloza, taa, so kuru. Kudo kudo kalamba muna nanga kodi mwana ngambo nyanyambo mwanangu ngapi kundi saka nao ande sozua boyu saka
0: ndizwe chade apo tuenda wa Antonyoki tingenda kiona tikhalanga na kuda kwa kulora kwa mleta imwe ujaha wanu mleta zvakutulirha mleta zvakuenda kiatsvaka wasanguru kuti waenda kiaonekera opera mleta zvakubana mleta titine makama kadauti muti masel njira yoyo kulora kwa mleta imwe izvi zvikutira kuti majaha yari kuti bvangana zvino izvi yaone kuterawo njira yamuda pina nayo imwe
1: ya kuna pali nasikana tivhesera ndizungonono ini njira sezvinongewe Marcus Nazari indas kuzipita ngapi kuzidziwa limira panjira semba panjira semba kupi ngani ndamona sikana ndamona ni sikana ole minereba karta minipasa mwana muvi portatori diari mwana muvi wampale mwana ngonongono ini nikakana dzoetu wano nipote saka mwana muvi wa dzoetu wano ngapi wampale tayi na saka ngonongono wa seti wa wetu wano Novian.
0: Utasata pusa kwele.
1: Mkwangufunda. Langana. Kwata tsambe. Kapasi kuhu. Kapasi nisikano. Batamanga. Mbena batamanga. Mbena kafika. Ndapasiu. Iye nga maone. Kedishi. Iye nga maone. Anasa. Analimbambu ya chembo. Tsambe chembo. Mbapasa. Mbapasa kambu mwanambu. Ngunungunumbu. Mbapasa nipasambu. Bana kuti ngonana shikola. Shikola hii ndi kubuluka. Hii alikupita. And tisona kuti. Ngabi limira tae. Ngabi limira tae. Ngabi kutu limira pa limira pa ngabi. Ngabi limira. Hii anga limira. Inipandi na tawa. Hii anga inipandi na tawa.
0: Kwa nsikana.
1: Tawa kumtawa nsikana andi. Asa taiwa nsikana rai. Hii mpumfuna mechusa ntawa. Kwa limira kule. Ya. Mleka limira duzi na hii tae. Unalimira ule kule huku. 50 metri kwadratu.
0: Apo kuwara kwenye kwa nga kunyara mnenga mlukita ya magama
1: chiremezu
0: kukodzana
1: kukumana kukodzana chiremezu pepale mbifika kwa ti na safunani mbitisembana tumakulu mbenda kwekule nga fana safunana au. Pa ana nga funana ini nikupemba kuna wosera tifesera kuna baba kuna amai ana mwanansikana na mwanampale nga funana ii mwilekani kana kamuaza ana anga kasa funana Pusafunika ninji kuizira basi kuti musamfunadi nisamfunadi. Iu usamfunadi sa ngabi titambiri marupatu tambirani. Iu mambu dedi kiyani. Ande tisafunana. Anga funana kuizirani kuti ana kwa tane hindi kubanja kwao. Iu mwakulu nampone limira kutia. Ndi mwanampono. Mwanampono nangalo. Ii afunana weni. Asangulana ukoloka. Kitantipu. Kalene tikaita sangulirwa. Nazario. Marco. Bwela kupi. Bwela kunu katantika kunu. Tona nsikana. Si, chinchino na wepe pitae. Mbozi na maswachi. Anapiva ndiye. Manungwachi. Magnetiko. Angafa yamu. Hede. Nkaza angandushu.
0: ndizo chade wadikanwe tiri pakati pakuchedza na baba awa wa Jose João Antonio Kitibva chitangano icho ichi kalakarapo ikukaramirika kaita iwo ninguwa yakuti timwire madzi padoko tibvika nyimbo rwe mutambwe tibve padoko wa Antonio ke nyimbo da kuti bvengwa ino ndipi nyimbo mukadzwa imwe kalakarapo kuti tibve zvinganizo zvino izvi
1: ini ndatsati ndikakari katolika mapivani muna anthu onse ndibvesana ndizvonga chakachiko nemadzana mapfemba nemakumatantatu na pisere mpaka piaka kupia kachiko nemadzana matantatu makumanomwe na chibodzi mino sense tenda stenda tikava nyimbo ya chibodzi ya chipali chatu ifano Rosalina soda chaera ya Rosalina soda ya ungandikrene Marcus Nazario ushangola tunapatana
0: chadi kwa dikani ngati veneka nyimbo aka Rosalina soda chaera dare pano

Gumi na imwe makumi manangumu na miseskwa na miseskwa nukuna kuhita mvomba mwe. Ndiyo na 23 horas kusechira mnyara i 50 minutush. Ndakuda ni jirama pengi na ngoma yake mwana unochemeku. Unochemera maina baba wakarambana ngonda wajushanji.